odioro apa mure ododo mere kete e kura ya naye olorun ko pupo olorun ko rapeja olorun ki aile ka mimo mimo ni na woro oluwa oluwa wa oruko re ki niyi to olorun to sayo woro olorun.

0: sini ni ko ti so fun pe kemi mi ato da ti po eni pa kere lowo se lo se fun mo emi be ni body ya yin mo ti pe ko si ta lo bo ni emi bala ko mo gbe wa ni bondu mo ja pa bon sa de won to bon sa live mark for the people to waka people in tali ni ti tali mo fe le ja de lo bale ko to si fun e si ka di ja de
1: bare ko kai wa so di ti kan ni tun lo to was by when was on the mic be mo to fe se te pray from the land what can would you time you can get the time
0: put on a little bit ah fine you got the bit ah this me my foot for any guy my foot la la la bit ah
1: yeah le do le do le do but the one me to me me must have come from babe
0: my big christmas to the pole only one party mo fear ni me se tu go and you to pass me no what to me ko ni para le lo ma te no ma ko ni ko ma ta ta ba ka ba ma la le ko ma ko ni ba le ma ti o ko ni ta le ma te de no ma ko ni ba sa ma